0: kaliwa. Mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saan na naman? Wag na yan!